0: top trending songs this week.
1: Count it down.
0: The Kiss Hit 30 Countdown.
2: Countdown. Oh, sinti mga bunong fish sa indirin. Budisi ngayon, tanahan nyo na picturing. At yung gusto ko na if